0: Osa for business. Ebe bebe mama poor e yeye brain. Ebe hu mebiom for mama bonko. Ebe ti ti be brain. Owe nyamu obi e ti be biara. Awurade na mo so kasa tia ni ma. Ti be ka bi ti awurade ma e yeye brain.
1: Menyi aye no kwa. Nanso dia menyi ni sa odi fu bia ni wa ka ye nyamu pa. Isa se wana waso wane so abre na wo komu guno. Womra onoradin chain. Abraham
2: Radiwanima.

se nyami yo nyamia obetwa mana so ah to timi chama ne so aguanta chaswa anta muti pawa mo se le saso monica wale wo obetwa mana so tani pati sa pimwa nyami se me kancho se empimwa no omane saswa

Anotuna osoro yimu. Anotuna wetu yimu. Anehuru wansani yu wabani. Ah. Anotuna wafuwa nise. Yaka isaya. Kofobi kachina yasa tunu mwai hengi. Ewa yena atuna. Anyuma yatuna.

namu prokumu ayon sama adum ni adoye ayon sama ewrade mayem breyi enye kwada.

Au Eurade. Omaya wanim yasitreyenshiyo. Sara na jabez pompa ye katina usetinyanku poe. Nuwa wanim natremishiyo. Omaya nsiyo wanim. Yesu pre wanim zera nitreyenshiyo. Na atamfo emferi. Amen.

Nanso mo ni ka urade won na mo ni so kire urade se. Ukuto na we ni di dia. Ni ya busa bia ka wo ho. Na mo bua urade na mani ta. Mo ni na urade so. Na mo ni ka urade won na ba ma o de wa ko ma pe.

chamana so abanta chaso a anta muni pawa mo sale saso monika wale wo kome shewa nyonya tani pafi sa pimwa na misimi kancho se empimwa no omane saso a